0: money in your points were dying at them. Intimate and Mano, a 2.3. I'm Senana, Sika, where do you mean to you? Because Minima dear me and Ophia and Betia said 2.10. And yet, Marcos were named them to qua, they be Australian and were begging out on him. And they would your man or catch yourself down below car. Today,
1: down below car,
0: me patch, and
1: I'll see you at the end.
0: I see a chest, what about them with Jimmy?
1: Down below car, what about them with Jimmy?
0: Me patch,
1: and you're down below car. Many up for you.
0: What about them with Jimmy? Enti na mini sister bi eje wa na make say ah na na dambo loke ya anu wa kan ya na chire say say no je wa no ba ho na kan say na na si dambo loka na mse na na mpa che we ye mia enye na dambo loka na si ya chire say enye na wa boda majimi enti
2: bema wa ware o mi
0: na wa ya o ta si we ni kemse me wale ni pe se ni pa won kan o kome kan o kome asunja ba no won tro pe se wa kana ni de de no e sa me mi ni ka ta e be ka ma na ye de de mi ni ka aha nti kan o kre ewo mu kan o kre ewo mu ti bi su na etu no me se na ye ma e na de me stro me se mi ti o program en bi da se obi abojo na se e na de di do abobe ji ni se onu o nsure bible no bab no titia so o do so so mfanye fi o ni se kan fo abu fushu na em masisi a nti ye fa dua bom fa ngina mu na ye hu na kwa bibi bibi aba na je de o to wa kan o bi ma kuma one word demba one word dem pesa ne mane mane kan o kan na ye hun to e kan o pre no kan na me de me pe no kan na me pe o de yi
2: o kan sa o ko se mo o wa kra
0: o kan sa o na sa woni de o wi si kan won se mti na ma e ye me ya na kan o pre e wo mu e sa wo ye gu me so
2: enura
0: ma
2: enura
0: mo me ye mo bi na ye na me de o kan o te ti ma bla mo me pe ni gwa si o me
3: I'm going to go to the house. Na me force one say sad na wo ye ne de me mpene ade nta wo ye sa nti wo dan ye no na me amko wuro nika ene ye ne sad ye ma wo nika ne de ne wo be ye na mama me di hu senyin say de ye be ba firi wo wa de ne wo kame me me se wo de ne wo kame me anka sama wo de wo ka ti o ka je me se me ho anya kon o me wo kan kan me to aporo me ho anya kon me se mama sa se wo ye me kame kame yakopa me so me no wo se me wo kan kan me wo kro kro wo kro kro na me ka se me wo kro kro dia wo wa ni wu sapie manne wo ba ka je me mo kan kan eh wo no ka je me mo kan kan wo kro kro na me ka je se me wo kro dia wo so wo ni wu sapie manne wo ba ka je me se pie manne wo ba ka je me me wo ba ka je me mo kan kan me wo ani akono mimi wo ani akono no mimi nka minya minya ode mama wo ka je me se wo ka je me se wo mpa mi o mama wo ka
1: I'm going to go to the house.
4: Anda.
1: Anda.
4: And I'm going to go to the house.
1: under ne kwansema
3: na police ni na dwun se ebu ho a wonnim na nyo bia na kwansema nyo bia na
1: ye fe no kwansema na ye fe na ni din ba ko sande under na ni din ba ko ni police ni na dwun na ja mu ade police fo so mu a modi wi a fra petition ano de de fre police ni na dwun adam da police ni ye bia da
3: se man pa cho bi beto bia se wonnim na menim aba me mfa ma
1: esa se ye police ni
3: anti oji amanifo na menim wo mo no na oba ye wo ho na oba se den kula me mfa ma ebi wo kura e xe me ho na so wonnim se bibi xe me
1: ani wo ye nega
3: ba cho
1: nti e bi o wusu wa amane pa e debra bo